Kena pakai nanon tembula ina datale ni ngoni turang cisu ina singan dindai September ne kapu sangabulu ni singa ina rusangabulu kono turang abina pali buna singan dindai abina pali buna nomoni alu binaka nanomoni alu lom akalonga takane ni memi program ngo ni ndomo ibiti ina pali ni kakambura kibina ngo ina 2MIA FM 95.1 Turanga bina bale buna namuni loloma kita gumaki na bimarroi. Na bale buna namuni bivaklonga tataki. Na bale buna namuni bisatavi. Kime mithuru manandende na tavi mate na mosi. Na bikatale tu turanga me bakatawo takana ni mami. Maksangare kemuni yo kemuni sando yalandi na beke mami. Na bale turanga na non rumbula na lube muni. Namuni tamata na namuni banda. Kine non rumata bubale. Baklonga teki mami na wale buna kaukau sabu mai veke muni ke mami masu na kaukau ni ave tisu na ni mami turanga na ni mami sor kwa sa da mani mami bambula dina ndondonga emeni usakinda bana na ndumbula ina ave tale ni ngona turanga tisu turanga ki marama tabi mati tiku na bidana ona sauti ayo Tiku mo mbula mai bama alua, se tuna kameyado una seleti kona pido na mazao se nendo na bula, se nendo na kandenre, ni sa tu bati kanda na klo. Ena same wa se nendo na enra urusa kavulkava, kavango tevita, anonda ibuke buke na yada ichoba kwa sambuli loma langi ki burbura. Turanga ken marama, Ena italanoa talanga endo na italanoa tiko na ndaklavinaka ena mateni Samuela ena wasi vitu ena tikina tini katolu nga tiko na pango Samuela na bosongo ona tikina tini karua ni Samuela wasi vitu asa taura endo na patu ko Samuela ka bagandruya ena mali wa misipa kiseni ka bagotoka ne dana ko apenisa Mbali mbali ni apinisa na batu ni veibuke. Sakaya, sabuke ikenda kochoba, kathoba maina ngauna sawiti, mia thoba maina ngonongo. Kwa ya kwa maipakande itakatiko tebita ya enasa mendo na nraurusa ngavulu kaba. Anonde ibukubuke na yada ichoba kwa ya kambuli loma langi ke uburubura. Abika kede turanga na nomu ibukubuke na nakalu. Tiko viko ni labo kona ferembeka na siremu, kona lebu na ngusumu, kona nanuma ni nomukake de tiko ni labo. Wadhaba ni siyanga ni labo. Wadhaba ni otavimate, wadhaba ni omabua, wadhaba ni rato utavimate na lubemu, wadhaba ni lenga na watimu, nduana tavimate ya dhobikoya. Se nduana wadhalaka ya dhoba na lubemu, sena nomumata bubale. Sa siyanga ni ngandrebi ni labo, sa ngandrebi na bebuke ni kaluu. Bila tena ila boi baka yale ala na bunuwa yadho kina. Yana bibuke ni kalu ndo tani. Vida na bula sauti ya unanumu ndi usana usalako. Sana kathibio na kalu. Yana mosi erto siya nikilano kumata pupale ukilando ndo ngayo. Aunga itangi dhana kalu. Turanga kesitu na kengu yanga me umbula. Kyo nikilani sauti na nungu ngauna ena buru buru ngo kena nomu ni baka yanga takia hu. Yami usa bagadengu. Merto bagadengu kina nalubengu kina nukumata bubale. Turanga kina marama, nisa nonda ivuke-vuke nakalou. Bila toko ya, embulia na kaenda rusega nikila. Embulia kwa na galaxy, na Milky Way, na bunuwe embute kina, na position ta kina, structure taka na loma langi. Kambiti vura-vura enenduna Na vini vese lai lai, kambita ndua na mata ni singa, na vula, na kena lago mai na mbongi, na yalo yalo ni singa. Na vula na yalo yalo lenga ni mata ni singa. Ena kakithi mbita mai, ena kandaru singa ni kila. Kwa tukina kino Samuela, okwe, sabu keira mai, ena loma ni likutu sa lago mai, ena nonrei lago lako kina banuwa yala taki turanga kina marama. Era kwa soba na wasa ndamu ndamu, era taka soba na choritani. Na kalou na nona bibuke kalebu. E siangai kia na ilabo. E siangai kia na buku bakatamata.
Sanga i kia nei topo paka panua paka tamata koe nar kelei kina na tiu na Israeli. E kelei ngai kia na nona kalou. Na kalou koe se reki ira mai iti pita ena linga i Moses. Ka pangataka kina indura tamata sanga mandaga ni kila na posa binaka. Sanga mandaga ni reni zabuta binaka na posa. Ngai pangataka indura tamata. Paka teki Moses me rongoda nandomona na ngai tukuna biura tamata. Nangona mera lako. Mera pick up, non ramatabu vale, non ramanu manu, toso. Sayado eni, ena wasanda mundamu, wawa, salago mokwe. Sarada bolaga maine, matibalu ni kei ichi pita, ni ferro, tunoko arayt. Busi yoko ana waswasa. Bilatana daba. Bilatana kalousa, tuko bati keira. Ngay maituko ni kino samuya laya. Yena kalousa, kei kenda tiko ngamai, mea daba na singa inda indai. Kadapa, rana tuna taro tuna posaya. Tiko wano mula ko may biti, mula ko may ke, kena nomo matabubale, sa rao na nomo pepa, sa sega ni rases, beri rao nomo pepa. Kima mi asingi ni rao tuna nime mi pepa, nendo na ngauna. Rao ata nime mi pepa na kalu. Sini rao ata na nilabo. Sini rao ata na wakai kimami. Wakai kimami ipaka yala yala. Ya na kalu, ngay nabuna sa tao kina natamata. Ngai tega vukina na kaukaua ni kalu. Ngai tega vukina na dhaka-dhaka mana ni kalu. Ngai tega vukina na kaukaua na dhaka-dhaka mana na miracle na viva kurumbu itake ni kalu ngo. Turanga kena marama na kalu. Itiko batika ikenda. Ena vinga una keda ngaha ni ndavaliu dikoya. Sini kota maina nungi matai lilo. Yo. Nona bosa tukunitala ngaha opaula ena ipiriu. Ena ipiri wasa tini katolu nga itikina pangu wana tikina wano ena buku ni kango enda sa ndo kina na kaya anongu yu buki kuchoba yu kwa na sianga ni refe. Thaba era kitanga na tamata viko o na sianga ni refe. Na thaba itikuna viko nomu mboso kia ira nomu freni maipoli dhaka dhaka rawa wakarere yiko mbeka na siya thaba rato itikuna na immigration. Ora sanga ni yellow lay ni sa tiko batiki iko na nomu kalou. Na nomu kalou na nomu ibuke buke. Toroba na kalou. Tuna chemesa ena ba, chemesa ba walu. Toroba ya ni na kalou na ngai torobo la kamai be iko. Kone rerbaka na tamata. Rerbaka na kalou. Faka ya zora. Lebu na lotu sa tiko ngango sa vuno utakatiko na ipaka bubuli ni lotu. Na kai rapakam bauta, kena kai nanuma na tamata, koi tikabuna non lotu sianga. Iko mo reitha na posa ni kalou. Sino pa mi pakata tambu takao langa, nduane singa, me singa tambu sa rautiko, sa lomani iko na kalou sianga. Lomana dhake na kalou, ka lomana na kalou, ena vei singa, sianga ni nduwa ngana 24 hours, ena nduwa na 12 hours, sa nomu singa tambu. Ni oti nga nomu singa tambu, ko mai paka vitalia talituene, sianga, now don't do that. Rerabaka na kalou, kakuni rerabaka ndone singa. Ndone singa sindura kaya kota maibiko. Rerabaka na vei singa keve. Lomana na vosa ni kalou, ena vei singa taudhoko ni nomumbula. Kakuni rerabaka ene nduwa ngane singa. Mungi ebuno ya lasu teki ikutiko kina na teaboro. Namusonga songo lotu nde lasu teki ikutiko. Mubaka tatamutanga ndone singa. Sianga baka tatamutaka na nomumbula. Na nomumbula iwa sivi dheka mai kina ndona singa kovia nanuma ni nona nakalu. Nona nakalu 24 hours, 7 days. 30 days a month. 12 months a year. 52 weeks a year. Turanga kena marama. Ya, nakalu. Kwa isi ni itiko nga 24 hours nga merongo dhiki no masu. Kwa rongo dhiki no masu. Kwa chu over summer. It's a God of every minute, every moment, every second of your life, every day, everywhere. So most thing na lube mo no mata bo pala may biti. Erto erong ada ko ay ni ko most thing ke erong di kemo do bata tigo nga nendo na ngauna. Jehovah Shama. Yeah, na kalu ko ay tigo ena be secondi ni nanda mbula. Nangauna sanda solim bula kina, ena ngano ay sanda be butu ni kina, ena ngano nanda sa vagayo kina be Kristo. No mumbula me rerbaka naklo ena ve miniti ena ve sekondi ena ve singa singa ni 24 hours nga singa ni sabbath. Stop fooling yourself.
Tuna pango o Paula and a Kalatia on was a one of Kenevitu, io, and a singing around in the Vakaisina Nakalo. Kakadanga the Kabanatamata and Gaisoming a Wikoya. Rarabagana kalo no musinga tambu kana bonga i baga vitalia lasu lasu tumbu baga tumbu vi bala o dunru vir na tamata ko liu murita kira na tamata ko muta ko i lavo ko lei lasu bega na center link ko loaki za ta ti ko bega na mumboso ke ir na tamata ko dina vi ir sanga ni sawi mo beira. Don't do that. Na kalo redi ko tiko. Is Jehovah Shama. Is Jehovah Rafa yo hila. Kwaer na pambula iko. Mataka na noa au sui sui tiko nugu vale au spray taka tiko sona dhoda sa tangi mingu ni sala nduna ngone lewa. Sa nduna kana rao. Sa tariko bango sa nini. Lako bata na dhunru kena sabia mate na kake vengu itiko na senga. Na kalu wiki li iko. Au nga itiko na utuna wakasaro kwa dhene adhani kalu. Nga itiko na chisu na nomu turanga. Yana nomu kalu etiko na edhana. Uthene edhana. He is Jehovah Rapha. He is your healer. He is Jehovah Nishi. He is your banner. He is El Shaddai. He is the mountain. He is your supplier. But you know, I've never heard of him. Yes. This is the God of Jesus Christ, the Father of Jesus Christ, our Lord and Savior. He can heal you. He can restore you. Turanga ken marama. Na nomu ibuke buke na kalou. Tukuna ba. Na nomu ibuke buke na kalou. Na nomu kake na na kalou. Usiang nikila ni drugs tiko mbea kaukaya. Kauta laibi nga na kako thakabatiko. Bulata na kalou enangai buke iko. Enangai tawa na nomu fridge. Enangai tawa na nomu kovate. Enangai sulia na nomu isulubi naka. Italia mandanga esenga biko na ilabo. Na kalou. Is Jari the provider. He can provide for you. Rambodana tangi. Rambodana tangi kakos, and Berbondo in Rongoza, and Duni Pamadala, Nakaroni Zagabio Nakalume Bango. Okay, yes, he can do it to you. Natevoro lasutaki kutiko. Natevoro vangatakatalitiko, sonatamata, num friend, can a num matabubale, mekakoni the levico, nararama, ni bibambula, ni besereki, nikalu, nikalu beserekiko. Kayabun on my mato, chisu, and a covelatai, my calvary. Have you heard of Jesus? Do you believe in Easter? Yes. Do you believe in Christmas? Yes. Yes. But believe in God. Because God can do it. If you think he can do it, tomorrow you'll wake up a new day because God can change your life. Nakalu rawata nakakanga. Sa tukuna kina Samuela. Nakalu sa wukei kenda tikunga mai meazabana singande indai. Tukuna kina tevita iyo. Nabuni nanda mbula okwaya. Mbeto kwaya na nanda ibuke buke. Na yada ichoba na nomu ibuke buke. Thabuta na yadhana ena kaukawa na yada ichisu. Ena buke yiku kina kukwaya. Okwaya. Kwaya. Kwaya sini kalu leilai kalu lila. Okwaya kwaya mbule na loma langi keina buruvura leilai ndarutiko kina. Ewano noba na buruvura. Vese kondi ni miniti ni nomu bula, ekile yiko, nomu date of birth, ekile nomu matabu vale. Na kawa wala, dhabu tu maikina, nomu koro, nomu bonua, nomu toko toka, nomu matangali, nomu ya vusa. Ekile kwea, nomu koro, nomu tikina, nomu ya sana, nomu viti. Ekile wina nomu kalu. Sa dhaba na nrende, kautabua, na yadha ichoba, sa yadha nimbula. Hiyo kwe kitha ngasa, vambauta na yadha ichisu Kristo, ena mbula, tukuna paula. Turanga kina marama, nonda ibalu, kedanga erawata nakalu. Enda ngaraba nakalu baga yalo, esiangan inda ngaraba baga yango. Kwa hiko ngaraba tiko baga yango nakalu, baga singa tambu tiko baga yango, meraidi hiko na tamata, vatambu ya tiko nga na kania na kakana goke na kakana ya, merenra kila na tamata, ngwana singa reidi kino ya hiko na tamata, kula imbota goza na kakana. Don't do that. Now that kuni baga tatambu taka. Bilata nakalu sa baga sabataka na kakitanga. Wasabasaba tanga na singa, sabaga tambuya na singa kethanga na Kristo. Kwaya, buke ira na Israeli, na buna wetini, ya ni saa lago mai, kwa na buni bunao na Kristo, na lube ni kalombula.
ana bunu anda ngemi tegu kino kenda o kenda nda sengani chiu o kenda enda sengani israeli o kenda na kai pe matani tutani Christ is our beginning. He's our healer. He's our everything. He's the Alpha and Omega, beginning and the end. And anandaru fukubuke anandaru kakerana. Turanga bina valevo na singa dinda in bakalonga teker nomani tamata nomani banda kena be mata bo vale. Muni rokoi muni zezer na ni mami klo. Masu na kau konya zai chisu na ni mami turanga. Ni mami soro kai pambulan dinan dondonga. Emeni chisu.

0: Community Radio for Griffith, 95.1 2MIA FM.
1: Nā ka o sa kinda bāna nanda mula e nā tata leni wana turanga chisu e nā singa lewe ndai ndai. Ka rosanga wula ni singa ne wula o September. Rosanga wula ka ono. O kinda baka nā veisonga sogo lotu i andundua. Kena watawa. Kasini lotu. Kena italatala. Lotu ni kabitu. Lotu wesele United Church Pentecostal. O sa kinda baka nā nama ni mula nā tata leni wana turanga chisu. Kinda baka na matini tupanua e tolu waturanga. Na buna waturanga mbora masanga veira marama mbali na roka tuinda kiti turanga. Na buni walu kena keni sasavu. Na buna vio kani nganga na tawata kena na gubano e kumbuna. Veira na buni walu na tuikamba. Usa kinda watalanga na asana tini kapani. Nanda panua. Nda tiko ena buna ngoa e Griffith kena riburina. Buna ya dha tarayi kutu kani kena na mbia ulibu liba ni wali ni kakamuraki ni 2MIA FM 95.1. Tiyo saka wulu kandua pointi ndua fama ena nukoro e Griffith. Au saki nda wakana nanda mbula. Dalao sarani nda ron ser sarani ruana tipi tiko hongo nungu seri sa tiko makawa nda tobole rau mbata siangatu ni bula ina seri tiko loma nda tobole amanda indua nda rida manda se erani ronga sisanga.

0: Step into the Mix Lounge and take a seat. It's a place where you'll find some real treasures. Join Anna every Saturday afternoon from 1 p.m. on 2MIA FM. She'll be your guide through a carefully curated collection of deep cuts from the 70s, 80s, 90s, and a little bit from the early 2000s. With a passion for the music and the stories most people miss, Anna brings you more than just the songs. She delivers behind-the-scenes stories, bands backstories, live performance gems, and a dose of music trivia that'll surprise even the biggest fans. The Mix Lounge with Anna, Saturdays 1 till 4, only on the local one, 2MIA FM.
1: Local people, local programs, 2MIA FM.
2: Nakau bambotani nda marutaka na visere nda mbulongo tukina. Sini lewo na usini rida vida na itukutuku. Nduanga na itukutuku maena nanda vanua. Mewo se vikenda. Erasa tukunetiko na turanga na tuine au. Na tuine au sa toka na ngonongo. Ratu tebita uli la kemba. Ena nona lenga tagao kwa na viokani. Sa bagadhuruo tia bagandoni o rambuka ena... Balat na biokani ke Australia baga matabubale se ea langata wako ya na kena na bubale union se Ocean of Peace Alliance with the Vini Treaty. Sa ati wikino viti, sangati unoko ya ni nondo nume mbosi italamande palimendi kakauya nive ira na leo nivanua. Merakila na imbali mbalendina ni biokani ke Australia. Nukua sinimbedi Australia, taliteki Australia ya nadhava na imbalimbali ni vivekani. Kwe na kautamai na sena vita dhini na family ya matabubale. Kwe tukunituko na bubale Union, Ocean of Peace Alliance, sena vita dhini treaty. Ya itiko vi Australia ki New Zealandi. Sini Australia ki viti. Ka sangaiki na mekawiani, melai vivu sakitake na mpose leo waturanga talanga. Ka kawia ni kina avira ni leni wanua. Merkila atiko na dhava na nona viyo kanindina se dhava na kaya na kautama ina tritio ya. Obambo tayanga na itukutuku ureitha ni nganita menda rongodha nda vitalona takataltunga kera taro ni kenda na wekanda maiviti. Ni wakenda nda maitingu Australia era nonda matabubale. Kenda talanga enda nonda matabubale. Karunga ni itukutuku wa Enai tukutunga ningito wakambota ni sini tukutuku vina kani mailanga na mailuka na nonda na Fiji War of Flying Fijians na singa noa na nduwa na mbilo rondo upala takatiko nduwa ni dhudu vi sena Pacific Nations Cup ubiti watike Japani. Sa thangera nanoa na chambe ni ubiti sa tarukino Japani na dhudu vya na Pacific Nations Cup luse na noa ubiti ena kairusa wulu kei tinkalima. Nangito ya dhaka mai Tokyo, mai Japani. Yo, ya ngani tukutuku, nganribi mu wakaritakaini, vikenda, yo kenda saka Australia. Nda nanumibiti, yo mandanga sa nungu timina Wallabies, sa nungu timina Luvengu. Ipakata vira, nda wapos vira, ira, yara sa bakamurieta kena Wallabies, kena Kangaroos. Mae na nonra ba muria tale na sotalangi to kadati mai viti na sevens na kaba ya bete okenda sa siani nda saraba bali bali vi kemuni oni saraba tiko oni talita ka ya au samba ki be bola ni mba ki basa un kali mo Australia sa rotia au sam sa ba muria ngana ngite Australia sa rotia do lo viti na to tarong bata na seven no ko sianga u sini ba muria na seven ui yo au sa Ngito nga ni Rugby League kina Rugby Union. Maybe Australia uwa muria. Naka sini tukini nisanda mbesi ni kaiviti. Sianga enda kaiviti ya na sasini tingwa kina nanonda bagana nanu. Pate liputa laka enda bagana nanu kina. Koto menangauna ni sasibina ndua ena waluna miniti. Ruana kaloko na maitha batala tiki nanda ngauna. Wabinata kana kalouni sambula mai. O wapen na tangana masu so bi kemuni masu le ki utal tunga na wale bu pakalunga te kemuni na kalo tatra manda bi kandra serre o ba ronga te kona serre mbete sanga tu ni tip tekin ko sa na bola ni amba kitini ti ko bana no beg na ruona sidingo tar ronga te manda renin da klavina nga na ngon sandro ronga te kina na ndamondo to talengo na ka

0: The voice of the MIA. You're tuned to 95.1 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Pinaka kota mana ngau ni sabwe tini ke diona mini ne sota ro sanga bulu kavana miniti. Ko ro sanga bulu kavana miniti me ro na kloko sama ipo mo derati ko vikenda. Ne la ma gloria au sanga le o sambitunga ngo na na program sa se adapta ti ko yo o mo tene ni marotaka pe kanda bulongo dikina sere na ba tu tu ko la la kamen na dono. Eta bana mada ko tu mai ko na mo ni ndo ni seru mangalebu. Una lago tiki waka na singa tu city sini kila na mada mengo singa tambu na dare da manda da masu tiko pakalunga te kemoni na kalu keri tabi sa tu ena matamuni moni ngaraba kena na moni matabu wale na wale